Na ba o sa mangkin, wusan galungan na pekso mo na bakaraw, kabaos wenten, rakino pemacakan agung.

Bawasane nenten patut puniko pasti ko sapun ngawiane anake memedih duh kitu sane mirangin.